0: So, katuoban nga naa pa'y kwarta, ay mato nila, kwan, ay, private, o, mubiyahin nila, o, Margos, bahalag layo, kay tarong pang serbisyo sa regional hospital, pero, sa Bangka del Sur Medical Ten Center, but lang, loo, oh, nalanta.
1: Napay ilahang, ingon nga, ah, namutbot si, eh, mag-aman-aman, para, bagin mo ka, kuha na ng aman, oh. Kanang ka, move on, anang inyong aman-aman, nga do, gaira, mga kainang na-dismiss, ang sagod mo,
0: Nya mangita mo sa Super Health Center. Ana sa Teguma. Oh, nasa Teguma sir at tua, pakumpayan mo dito. Pa-admit mo dito pa naay mga doktor dito nga ga-duty.
1: Yes, ang C3 inyong oh. Ingon paninyo nga nang ulahin mo ang ospital. Giingon man mininyo, nag-explain naman ta diha.
0: Oh.
1: Nga si Mayor Sammy nagpasalig yung ospital, ang infirmary. Dayon ang C3, C3 og musugot pa ang Department of Health or kanang sang-ayon pa na siya sa kanang gimbutan sa healthcare. Ospital lang babaw sa C3, dili lagi pwede nag sa C3.
0: Kay lagi, dili man yes. Kapasar, atuan sa DOH, dili kapasar kay ang ubos, commercial nga mga stall, unya wala po siya na-design as a hospital. Kasabot
1: yes.
0: Mo?
1: Oh, dayon na apagit
0: sa sentrong bahin. Kapila na mo na balik-balik o explain. Di mo kasabot kay mga ugok mong dagko.
1: Oh, sa sentrong bahin, gid sa syudad sa Pagadian, dili na siya pwede nga hospital, kay naanay daghang kayong hospital nga mga pribado. But then, pinaka-tanyag or insaktong lugar katong sa Danlugan yun. Maunang Pagadian City Infirmary located at Danlugan. Dayon, dili po, dilagi ng C3 ha. It's a commercial building owned by the local government unit of Pagadian. And then, kanang tuwad po na ni Mayor Sammy ko at ang una pa niyang pagkamayor within 9 years sa una niyang pagkamayor. Karon 9 years yapon.
0: Gusto unta ni Mayor nga yes. Katong paglingkod niya kay naman siya giluwatan nga pamahayag nga ang C3 Bahatog Hospital kanang 4th floor pero dili lagi pwede kay ang structure wala na subay gyud sa structural sa usak hospital.
1: Yes, dili siya design.
0: Mao nga giinang sa DOH nga dili pwede mayor. Mao tang himo ni mayor aduna naman siya project sa una way back 2013 ang Infirmary Hospital nga wala ninyo gipadayon sa inyong administration kay namdo mo. Kamo inyong administrasyon ang Infirmary Hospital nga lata nin taon pagbalik ni Mayor.
1: Kitugwayag kanding.
0: Oh, si Mayor pa i-renovate di karon napahimos lang na atong Infirmary Hospital. O niya kay wala man pud ninyo tabangi. Unsa may mapaspas dayon paghuman sa mga proyekto nga ang budget pundo igora ang city government ray gabahin-bahin para nga mahuman ang tanang mga proyekto kay dili lang ang Infirmary Hospital ang gitutukan ni Mayor Samico. Daghag mga proyekto sa kada barangay iyahang ibobo unya mga tanan pugin mo nga unsa kani mga barangay nga top 3 priority project nganong kay mga pangutan-on ato nyo city engineer
1: mao
0: pangutan mo rito no sam taon mo mga
1: yes
0: pahong diha.
1: So ang C3 dili siya designed ha dili siya disenyo para ospital ang ospital gyud aron mapuslan pod alang-alang magmaghimo pa si Mayor Sammy og ospital nga naa may Pagadian City Infirmary ang pagpanindot pagpa-renovate na malang kay sa inyohang panahon sa administrasyon sa una nga wala si Mayor Sammy ko kay inyo mang gipapriso no oh mao na itinuod diha dayon kanang gitugwayan
0: naro
1: mga mga kanding
0: ang nagpapriso kay gipakita magita tong apidabit anaagi mga ngalan oy
1: oo syempre
0: sa pulahan ya lang mo ya priso ninyo kay mahadlok mo kay treat ninyo si Mayor Samico kay usa si Mayor Samico nga ligo ninyo nga kontra sa umaabot bohon pero tiging ligo na
1: umaabot man gyud og sa umaabot pa nagtigi na bitaw dinhi sa Pagadian City
0: bisag wagay kada og pilde
1: hapit gyud pon mapilde si Mayor Sammy tungod sa daghanan kayo ninyong mga taktikas.
0: Grabe, no, taktikas. Kayo ninyong tanang, mga taktikas. Tanang tikas, oy. Kompleto.
1: Kanang gusto na yan. Sos, Ginoo. Tabang Lord, makaingunta kay ang atong expectation sa minilmil ka mga minilmil ang botos nga kanang biyaan sila na Mayor Sammy. Sos, gamay na lang ginin taong kay kulang nga si Mayor Sammy mapildi tungod kay sa inyo ang daghang kayong mga taktikas ning talab yun.
0: Pila
1: it's
0: ka,
1: not designed because God is good
0: yes,
1: all the time.
0: Mauna, pila yes. Ka bilyon ang gigasto. Wagid mo ka daog, dre. Wagid mo ka parog sa exactly. Dakbayan sa Pagadian kay ang mga katawang Pagadianon sa klaro nga pagay istorya nakita nila og tataw ang kalambuan sa syudad sa Pagadian anyang probinsya top 7 forest province sa Mindanao top 2 forest province sa Region 9 SJLG to over 10 bagsak pa gyud kay wala himo oga good financial housekeeping wa pagid na appeal kay walay ika wala nakasubmit kay wa po isubmit nila mo na klaro pagay istorya compare sa Region City Ay na mo pagkuan lagi kay bisan unsaon ninyo digin mo kagwantan dresa dakbayan sa pagadian.
1: Ay natanin niyo.
0: Maklaro man ang gibinuhatan ni Mayor Samico. Base ni sa among gipamulong. Oga.
1: Wala na tayo panahon.
0: Wala na tayo igong oras pagpadayon sa inyong programa ang kakuhan. Og akong higala sa kanginan sa gihapon. Peace be with you all. Sa gihapon Dodge Marzon.
1: Yes, regards daw sa Goat the Wonderful. Kailan naging ko kinsa ni sa Goat the Wonderful?
0: Katong isa
1: si Digi. Anyway, guys, sa ngalan sa amahan sa syudad sa pagadian Mayor Samico o sa pagadian City 15 Council, nadiha si City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lance Co, City Councilor Engineer Roger Acedillo. And syempre pa, ako si Redrio Moingon. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Ascenso Pagadian. Ascenso Zamboanga del Sur.
2: Ascenso Pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.2. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando, isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Punaday?
5: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad dahil pagampaga. Nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ang ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: 106.2 This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog.

0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Oras, alas 8 y media.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilangco.
4: Alas 8:34. May buntag sa tanan natong mga member, consumer owners, and Tirulangkob sa Samsorikuno. Welcome sa itong programa Matag Lunes sa itong Biyernes. Samsorikuno, an update is libre ka batsa nga magiguban ka ninyo. Sunod sa media, oras yung pagkatong sa magkasayuran, kalambuan sa itong electric cooperative. May buntag sa tanan natong mga MCO sa 638 ka mga barangays, 24 kalungsod o siyudad sa Pagadian, sa tanan mga opisyalis sa Member Consumer Owners Organization, ang kilanguban Chairman, Vice Chairman, Secretary, Treasurer, sa tanan mga Board of Directors, Pagpangulo, ni President Edmundo Dundali Jr., sa Management and Staff, pinagi ni General Manager, Chief Executive Officer, Jose Raul Sanyel, sa tanan mga Department Heads, sa labi na ni Ma'am Asusina de Islagura, ang Institutional Manager, the same time EDP Manager, nga to sa Manager Clifford Perlin, ang Executive Staff Assistant, Corporate Manager o OIC Area 2 Manager kaya sa Surikuno at Tulog Amerias ang Area 1 ng under supervision ni JM Sanyel. O karon sa atong situational report, atong siren nga Hulyo 17 karon, nagpadayon karon ang pag-serve o mga notice reminder no nga to sa wala nakatuman sa inyong mga obligasyon matag bulan din sa Samsorikuno tungod kay ang Hulyo 23 mao nay cut off date alang niini kay kung mulapas na to this after serving sa disconnection pwede na mo putlan supposed to be pwede mo putlan sa pagkaroon pero mayuhon man Samsorikuno padalaan paghihapon mo reminder no pahinomdom alang niya itong limtanon kayo mga higala. O July 25-31, mo na yung pagsugod sa pagbasa sa inyong mga kilowatt hour meters. So,

Ato pa, ang Judith karong sunod bulan magsugod apit sa 1 hantod sa 7 kay 7 na kaadlaw mo June na din na og before Judith ang mubay din eh makaapin na mo sa anniversary na full draw kay Agosto naman ron kada mangina Agosto doon na may anniversary na full draw ato lang ginahulaton kay ang pa-premium din eh tulo ka mga areas pareho na og premium sa area 1 sa napulo ka malungsod area 3 napulo ka malungsod sa area 2 din sa Pagadian City, upat kalungsod o syudad sa Pagadian. O karon magigala itong unahon, hindi mga power interruption. So, ito rin kalaruhon nga, karong adlaw pizza 17, anong biyernes, alas 6 buntag, 17 sa buntag, sa ito pa na palong na no, ang diha sa Tikwas Substation, nga mo na nag-serve sa San Pablo Feeder, diha sa lungsod sa San Pablo o Gipos feeder nga nag-serve sa lungsod sa Gipos o Dubao feeder nga nag-serve po sa lungsod sa Dumalinaw o Tigbao. Manang Dubao kay combination man lang sa Dumalinaw o Tigbao. Manang Dubao feeder. Pagadian City area, maunang musunod yung mga barangay. Ang Palpalan, Baloy Buan, Lumad, Lala, Lapidian, Makasing, Bulawan, Gubang, Gubak, Lower Sibatang, Diburok, Lourdes, Dampalan, Lizon Valley, Naswerte, Upper Sibatang, Dituray, Pidulunan, Balintawak, Portion of Buena Vista, ug ang Nazaret. Muni ang naapektuhan niya, alas 6 sa buntag, hangtod alas 7 sa buntag. So ang rason nini, mao ang katumpag schedule nga magbutang iskada control functionality no? Testing of protection equipment maunisya dayon circuit breakers disconnecting switches ug uban pang associated substation devices this Tikwas substation unya kaninga mong activity gikinahanglan kayo aron masayra no ang proper operation sa mga substation automation, automated naman na system and to help ensure masiguro nga mapadayonon ang serbisyo sa kuryente o safety sa tanan na gagamit o kuryente. Ang kuryente mabalik without immediately upon completion of the activity all concerned advice to take the necessary precautions during the scheduled interruption. Monigi Permahan, GMCEO Zero Sanyel, ang General Manager o Chief Executive Officer. Unya ito pong balikon, kagahapon, July 16, kaduhara bali o karong Hulyo 23, alaw gihapon nga huwebes. Alas 9 sa buntag hanggang alas 5 sa hapon. So, karoon na pong huwebes, alas 9 hanggang alas 5, ang Dumalinaw Tigbao feeder nga man nag-serve sa Barangay Lala Lapidian Makasing Bulawan Gubang Gubak ako naming basa ganyan no Lower Sibatang Diburok Laswerte Dampalan Lourdes Rizal Valley nga sakop sa Pagadian apil na ang barangay sa Nanganangan nga sakop sa Tigbao o barangay Kugunan o Nuburan nga sakop sa Labangan sa mga Dresor ang nasunan ninyo mo ang pag-ilis sa nagabukang posti doon na po i-relocate ng mga posti gumikan kay napiktuhan sa road widening o isabay po ning pag-clearing sa linya sa maong lugar kay aron malikayan ang fluctuation kay kung mo labtik na sa linya kuwala na siya mag-pidok na siya dahil mahimo na siyang permanent fault kung masablay na sa linya hindi mo balik po rin 100 putlon ka na nakasablay mauna nga kading pag-clearing sa linya idungan yun siya di yun siya ilain kaya hindi pwede magpalong mag-clearing ra kung doon ay paghimoon sa matang substation isabay po rin pag-clearing sa linya mabalik niya without prior notice kung mahuman na ang maintenance works o necessary preparations sa board anong kanatuntanan okay balik wala pa mo naka-charge sa inyong mga cellphone i-charge yun na dahan samtang wala pa magpalong alas 9 buntag hanggang alas 5 sa hapon kay murag
walo man ka oras, no, walo ka oras, 9 a.m. to 5 p.m. ang maong schedule. O niya, ito pong balikon ning schedule sa National Grid Corporation of the Philippines. Nainangutan na, hindi ko ano ba ni, alas 8 sa buntay, sa hapon, murag, kung ano siya, 12 ni siya ka oras, no? Ang maapektuhan ani, way labot, diris pagadian. Ang substation na sa switch Ramon Magsaysay, nga man ay nag-serve sa Ramon Magsaysay, Sumidon to Misalip, o part of Tambulig. Ang kulo Mulabi, substation nga man nag-serve sa part of Tambulig, Mulabi, Mahayag, Dumeo, Sepena, o Donvic, o ang San Jose substation na sa Aurora sa mga Lensor. So, line maintenance ni sa Aurora, magangon 69 kV line, ngayon sa National Grid Corporation of the Philippines. So, annual maintenance ni siya karong tuiga 2026. So, mawin ni siya ang burnout karong augmapon, Sabado, Pizza de Silso, alas 6 sa buntag, hantod alas 6 sa hapon. Karong mga igala, dili na punta pagpahinom-dom sa tumagma. Municipal Annual General Membership Assembly, bringing the co-op closer to the people, kinahanglan nga ang management and staff headed by GMCEO Jose Ronzaniel ang mubisita sa mga kalungsuran, 24 kalungsod o siyudad sa Pagadian. Ang Pagadian, gibahin ni siya o kaduhano, ang Zone 1 o Zone 4, dungan ni siya, Zone 5 o Zone 6, dungan pod, pizza 5 o pizza 11 sa bulan sa Agosto. Nadayon na gini siya kay o man din nadayon at pa man taning April 8 paingon sa May 21 ya karon madayon na August 5 paingon sa October 6. So kasagaran nga daghan kay mga schedule kay September kay kaning August pag humana ning 5 ug 11 ana pa day 27 ang tigbaw ug dumalinaw pagka September na dayon September 2 ang San Pablo, September 4 ang Gipos, September 8 ang Tukuran ug Labangan, September 10 ang Aurora ug ang September 14 ang Ramon Magsaysay, September 16 Midsalip ug Suminot, September 18 ang Dumingag ug Mahayag, September 22 ang Don Victoriano nga sakop sa Misamis ug Silindal kay adapted municipality man siya o pagkahapon diha sa Sepena pagkapit sa 24 sa September mauna sab ang sa Tambulig o sa Mulabi pit sa 28 ang sa Lapuyan o San Miguel balik na po na din sa Baganyan Peninsula area kay tulo man ka areas pagkapit sa 30 ang Bensin Sagon o ang Margo sa Tubig dayon ato na dayon sa October 2 nga mao na po ng tabina o pitugo katapusan ngayon yung October 6 mao na di bataling o dinas kabahin sa mga satellite video lantawa lang ninyo ang call letter ngayon na dawat kay mao na giya guide ninyo kung asa mo matambong para ni Mr. Saturnino Castile diha sa Napulan nanawag lang ko siya ganiha nga diha kuno gihapon siya mo appeal sa Balangasan Substation. O, siyempre kay Balangasan, doon naman na sa Napulan. Kay upat manika venue, ang Tiguma Covered Court, ang Balangasan Covered Court, o ang Buena Vista Covered Court. Kay ang main venue, Momin Samsuri Juan Heros Hall. So we hope nga inyuhan ang tamdan. Kay importante yung kayo ng pagtambong sa magma. Bringing the co-op closer to the people, ang Samsuri ko ragyod na mubisita sa mataglungsod arong pahibawon mo sa accomplishment sa Samsuri ko uno. Last year, 2025 kay 2026 man karon. So, wala yun nagkulang Samsuri ko uno pagpahibawon ni ini kay murag duha na yun kabulan, no? Bulan sa Hunyo o Hulyo. Yeah, hapit na Agosto. Dayon ato pong sayran mga igala kung
unsa di ay buhaton kung magpahigyon og magma. So, mao ni, aw sa dili pa di ay magma, ipahibalo gyud ang tanang mga MCO. Labi na nga, aduna tay kagwalingon nga registration ang 103.1 Radyo Kidlat. Kay out of 121 electric cooperatives sa tibuok Pilipinas, 45 nga adunay kagwalingon nga Radyo Kidlat. So wala gyud ta nagkulang pagpahibalo sa atong mga radio stations. Kay matag Sabado, walo man ka radio stations sa madunga na to 8:30 to 9. No, tungan sa oras ay ikawalong ang Radyo Kidlat. Madungan ta sa DXBG Radio Bagting, DXABL FM, ngaya sa Baganyan Broadcasting Corporation. Duha na to, madungan po ta sa duha sa Mindanao Broadcasting Network, ang DXUA Energy FM, o DXRM FM sa Limbatong Margo sa Tubig. Madungan po ta sa DXMD Radio Latin, diha sa Tawagan Sur. Madungan po ta sa DXID FM, diha sa Banali, alang sa atong mga kaigsoonang Muslim o sa RMNDX PR, pito na ka radio station, ikawalo ang Radyo Kidlat, niya kada alaw pag ginidiri, pahinumduman atong mga MCO kay kining Radyo Kidlat, iya manis sa mga member consumer owners. So gawas pa, ang sansuri ko, no, magpadala po ni mga call letters. O call letters, pagpahinumdum, o nga doon natin magma, o magagiya po asa dapit mo mutambong nga mga satellite venue. Sama din sa pagadian, ang satellite venue destiguma sa Balangasan o sa Balintawak. Buena Vista di ay. O niya, ikaw pat kining main venue din sa Samsurikuan Heroes Hall. Pagka kuan da yun, Agosto 11, mao na po ito ang Zone 5 o Zone 6 na po na venue diha sa Danlugan Covered Court o sa Makasing Covered Court. Mao na siya, no? So, ipadalaan yun mga call letters. Kaya di na yung makaingon nga, wami kahibalo. Kaya ipadala yun na kauban sa Notice of Collection ngadto sa itong mga MCO. Mao na nga kung makadawat mo ang mong call letter, basaha yun na. Ayaw yun na. O ipadaplin ng liha. Kay importante yun kayo ng pagtambong o magma. Kay wa na yung laing electric cooperative na magpahigin og magma. Ang ubang may electric coop, agmar na siya. Annual General Membership Assembly. O sara ka lugar, ang pinakasentro sa ilahang electric coop. Samtang Samsurikuno, 24 kalungsod o siyudad sa Pagadian, niya kung matipo na nadire sa ang tulo ka lungsod sa Sambungan del Sur, kung malalang bay ulikod, magmagma na punta dito siguro sunod tuig. Kay karon tuig ka, magsugod naman nga mubalhin na ang tulo ka lungsod kung malalang bay ulikod. Gawas pa migala ang Samsuri Kuno, mag-distribute po niya ang mga leaflets. E kanang leaflets, nagihapon dito, pahibalo, no? Dayon, gipang post na po sa pagkaroon ang mga tarpaulin sa matag area nga mabasahan sa tuang mga MCO. Dabi na ka ng lugar nga daghang kayo magkabasa, no? Sa mga barangay hall, sa mga merkado siguro, no? Muna siya, wala yun, nagkulang sa Samsuri Kuno ano yung mga tarpaulin. Kaya naman po tayo kaugalingon nga magbuhat og tarpaulin dere sa Samsuri Kuno. Ginapost na yun sa tanang area. Sunod, kining daily broadcast, kada adlaw gini siya, mauna to akong iingon dere sa Radyo Kidlat o sa pito ka mga radio station, si kawalo ang Radyo Kidlat. O mabasahan po nato ang kining sa Facebook page, no? Sa Samsuri Kuno, gina-share po niya sa mga empleyado. Kaya aron masaira, no? Kay sa panahon ng karon na naman tayo Facebook, wala na yun nagkulang pagpahibulo sa itong mga MCO na importante yung kainin pagtambong mo kina-importantihan na kalihukan sa Samsuri Kuno kaning magma. O niya karon ang Radyo Kidlat, doon na po
interview sa mga board of directors na sila gid mismo ang nag-awhag sa ilahang distrito nga mutambong og magma. Ug pinaagi usab sa mga MCO officers sa matag barangay nga adunay chairman, vice chairman, secretary, treasurer, iapil na po na sa MCO meeting no, sa mga officials sa 638 ka mga barangays. Iapil po ni sa social media, pinaagi ni Mr. G. Apales no nga guban pa nga nag-share niini nga pahibalo gihapon sa atong mga MCO. Ug ginabalita po ni sa RC Star News, pinaagi ni Mr. Christory Ramones kay mo po na siya mubalita sa mga kalihukan sa Sampdoria Kuno o ato pong empleyado kugihan po kayo nga mo share nga to sa ilang mga friends kay doon ay empleyado nga muabot og 5,000 nga amigo muabot yun na sa ilahang Facebook page so basaha yun na siya kay aro masayod mo nga importante yun kay kining pagtambong sa magma wala ta nag-apas o nga ng raffle draw. Hinahanglan itong apason nga masayod ta kung asa na karon ang Sampdoria Kuno. Nagpabilin maghihapon kini nga most outstanding electric cooperative sa Tibok Pilipinas, top performing electric op sa Tibok Region, o nag-unag kita sa Tibok Pilipinas. So, mauni, no? O kaning dili sa radyo kidlat, kada-adaw po ni. Kay kada-adaw man niya ito ang Sampdoria Kuno update matag Sabado 8:30 to 9 hapon sa pito ka mga radio stations ika 8 ang radio kilat kay nata dili nanukad mo ni siya giapil po ni nato may gala pagpahigayon og RMC kay kining RMC diri sa area to kada Huwebes man gini so ginaapil yun ni nako no. Kay musulti man ko nga 2040 ka mga MCO mone mo tambong sa annual regular representative assembly din karon tuiga ika 31st sa araw na siya o mo na nga mutambong gina mga officers chairman vice chairman secretary treasurer nya karon bulan na napay Hulyo 23 o Hulyo 30 ang RMC diri pagadian nga gilangkuban og tukoran labangan Malinaw Tigbaw o Pagadian City. Kada Huwebes yun eh. Kaya nga naman, dinis Pagadian, may kinadaghanan. Wala pa'y sugang ng itablon. Sa Area 1 o Area 3, karumbula na, Hulyo 17 na lang. Kaya katuluman na nga Biyernes. Biyernes man nito. Mauron ang RMC sa Area 1 nga diha na ipagayon sa Kulumulabi. Kaya ang first Friday, diha man sa Switch Ramon Magsaysay, nga mutambong dito ang Aurora Ramon Magsaysay Subinyo Tumisalep. Samtang karong adlaw ang mutambong diha sa Kulumulabi nga opisina ang gikan Tambulig Mulabi Mahayag Dumiyo Sepina og Donbek. So, dito na mo mutambong kay Duol Manasya. So doon na po tayo week-long celebration sa Sampdoria Kuno. Mao nga na itong nabantayan nga wala tay schedule sa magma pizza 17 hanggang 22. Kaya kanang pizza 15 mo na ara. Wala pa po yung venue, no? Paabot lang mo, ana. But anyway, kanitong mga officers sa MCO, padalaan nyo mo nga sa lapit ang venue. Kaya basig din na sa kanang glass gym bas pagadian. Kaya sentro man na siya. Dahil gawas pa, dili pareha dito sa Mega Gym ba nga naay bleacher. Dili mag-usa. O kanan sa glass gym, mas maayo na kay mag-usa yung tanan dito sa tunga. No? Wala man ay bleacher. Pagka pizza 17-122, mo na ni week-long celebration. Ato na po na na ipaybalo dili. Kini ito mga week-long celebration. So, ginadapit gihapon ang tanang mga MCO nga mo salmot sa mga kalihukan nato diri ato na yung balikon kay para nga makabantay mo na diri sa week long celebration kining blood leading din ang Sampdoria Kuno regular tanga donor og dugo pinagi sa Philippine Red Cross nung diri gyud ipegan sa Heroes Hall kay mga empleyado sa Sampdoria Kuno uban pang mga MCO ginadapit pun nga kung mo donate mong dugo, bantay lang yun ang asa ng blood leading
modonate mo nga to sa Philippine Red Cross. O niya, ano pong week-long celebration na pong medical dental outreach at upgan sairan o asa lapit ni nga barangay. Na pong feeding program sa itong mga kabataan o na pong community pantry maghatag og ayuda nga to sa itong mga MCO, mga bugas, mga noodles, linata, mga utanon ng mga itlog uban pa mo ng community pantry. O niya, ginapasidunggan po sa msuri kuno kaning Lineman's Appreciation Day kiniatong mga lineman tungod kay i-consider na sila nga mga living hero kay peligro kay ang ilang mga trabaho. O napod aning simana kining tree planting kining clean up drive dili gini mawala kay kinahanglan magyud nga mananom og kahoy kay ang kahoy nato nga gitanom sa tuboran mahayag nang dagko naman pambaligyan naghimo na siya nga solar power plant. So sa ato pa napamay tamnanan diha sa Samsorikuan Area 1 office sa Luyo, siguro kinahanglan punon yun og kahoy diha no sa Area 1 sa Switch Ramon Magsaysay na boy fun run o kaha fun walk siguro ni for Mother Nature. Paabot na yun tao asa ni unsa ni siya fun walk ba ni og fun run. Nasalbutan niya po niya sa mga MCO. O niya, doon na po yung mga fellowship day sa itong mga empleyado. O doon na po yung clearing day, pag-clear sa mga linya. Sa itong mga clearing crew, muna nilang mga trabaho. E doon may pwede mga MCO ane. Kinahanglan na ginaog, taga-clearing crew, kay piligro man kain na siya o makuorintihan mo na. Ngani kung doon na mo yung pag-aputlo ng kahoy, makuorintihan mo sa Samsorikono, kay piligro kayo nga makurintihan mo. Ug labing importante, kining Thanksgiving mass. So paabot mo, ug asa ni dapit, kaya ginadapit po ng mga MCO ani, kinahanglan magpasalamat ta nga sa Ginoo nga miabot na og 54 anyos ang Samsorikuno karong August 25 karong tuiga. Kaya natawin ni Samsorikuno August 25, 1972 man. So kabahin sa prangkisa, di na po tama balaka na kay si GMCO Jose Rosanil mo man ang presidente sa PhilRECA. Kanya ito ang PhilRECA party list o kani APIC party list, aktibo man na sila nga Moreno sa mga prangkisa sa mga electric cooperatives. Kani sa pagkaroon, doon na siyam ka mga electric cooperatives nga naaprobahan na ilang prangkisa sa third and final reading dito sa lower house. So, di natin mabalaka na. Okay, of course, aprobahan nyo na kay napamatudan man ang Samsorikuno, number one yapon ng electric cooperative sa Tibuok, Pilipinas. So, muna ito ang kalihukan ng bulan sa Hulyo, agig pagpangandam sa pagpahigayon o magma. Ngayon sa may puibahaton, kung maabot na ng magma, so, napunay report gikan ni GMCO Jose Rosanil. Muna importante. So, naglangkob na tanan, labi na ang accomplishments sa Samsorikuno na makita dahil sa widescreen kana mga corporate social responsibility kay dili ang Samsorikuno nag-deliver naman ang kuryente kundi servisyo sab sa katawhan. Muna to siya katunggingan na nakuganiha. O niya, panahon sa magma, nagyapoy early bird, dunay mga reward. Tagpulo katawo, matagbenyo. Kadawatan siya 200 pesos. Kay 200 man sa una, basi 200 yapon karon, no? Unya, naputay online registration, kay computerized money, inik magpa-register mo panahon sa magma, dili na mo madugay kay pangitaw naman yung pangalan nito mo, permanent dito mo. No? Kay high-tech naman ta karon. Then, free snack po na siya. Samtang nagpahigayon og magma, wala na yung snack break. Pwede na mo mag-snack diha sa inyong mga lingkuranan para madali ta. Unya na po'y cut-off time ha, katong mo appeal. Ayaw gumong ingon nga, alas 11 pa kumaatin kay entitled ko sa kanang raffle draw. Kay kanang uban manggod, na matudan man nga, alas 11 na kay arong kuno magka salmot sa raffle draw na diligin na siya. Doon ay cut off time kantong mga pil sa itong magma. Dahil yun, doon na po yung open forum. Kanin sa open forum,
dito na niyo ibutyag inyohang mga problema nga gitaguan sa duwang panahon. Inhanan direct to the point. Di, wa, na liko-liko. Kay gani, bisan pa og naa mo'y mga reklamo, pwede mo mo text sa ato ang call center diri sa Pagadian, mo na'y sentro sa 24 kalungsod ng siyudad sa Pagadian. Gani, gibalik-balik na nato atong mga contact numbers diri sa call center. Dayon, doon na po'y assignment sa mga delegado sa kada satellite. Mao na tong na madawat ninyo nga call letter. Inyo na siyang lantawon. Dayon, i-acknowledge po nato itong mga MCO officers panahon sa dili pa magsugod ang magma o itong mga LGO na katungkugihan kaya nga may LGO na mutambong pa rin ni Mayor Carcalias de Stigbao na di na siya masipiat. Mayor po sa Suminot, di po na siya masipiat. Sambang Mayor, sahay mo, tambong, sahay dili. Inawatunta nga, katong kanunay mo tambong, tambong gin mo. Kay kanang Mayor, maumangulay saligan sa mga katawhan nga interesado kay Mayor nga mutambong sa magma, how much more ang katawhan diha sa lungsod. O niya, mga major prices po, madawat po na matag lungsod. Pariha, pariha ra. Napag yung mga consolation prices sa kada lungsod. No? Then, tanan po makadaog. Katong naa sa satellite video, mo claim gihapon mo diri sa Samsuri ko. No? Then, acknowledge po na itong mga MCO officers. Matag karunugon niya sa matag lungsod, appeal na mga board of directors. Na yun, naman na ito. No? Katong mga winners, may kahiginan sa pagdaog kay ang swerte na aramang ginasaluyo. Kinahanan ato ginang hinumduman nga dili raffle draw atong itambungan kung dili nagpakabanata kay kita ang tag-iya sa Samsuri ko no. Kay wanay lain nga negosyo sa Pilipinas nga nabilin mga electric cooperative na lang yun kay nahurot nag-privatize niya ang mga electric cooperative pang Ilogon pagyod, muna nga, protektahan na nato nga dili gina mailog sa mga kapitalista. So, nagpasalamatan sa itong mga board of directors, sa mga kuan pa di ay, mga sponsor nato dili sa itong tulumanon sa Samsuri Kuan Update sama ni Mr. Christopher Ramones sa RC Star News. Ang tagiya sa Ara Graphics nga naimutang sa City Mall Dakmayan sa Pagadian. Human salamat po ni Mr. Emil Lumasag, Dory Marjorie James Lumasag, alam sa ilang supply nga coffee, mint, and sugar dito sa Radyo Kidlat, alam sa itong mga bisita, kung sa Pilias Friendship, pinagi Ma'am Ina Pilias, nga iyahang staff si Hildo Hinugin ni Appeal of RMC kagahapon kay magpadao din siya ikaduha nga koneksyon. Kung salamat po sa Alfred's Water Refilling Station nga naimutang sa kinatumiyang bahin sa Nusi District, Estate ni Samsuri Kuno, diha sa San Jose District, no? O sa Barracks Water Refilling Station sa may Banas Street Haduol sa Old Barangay Hall, Lumia District. O sa tala na itong Tigpaminawan, Fernando Bangay Siso, daghang salamat. O sa ngalan sa atong Samsuri Kuan Board of Directors headed by Engineer Edmundo Donnelly Jr. Ingon man sa multi-awarded General Manager General Manager, Chief Executive Officer Jose Raul Sanyel, na Philrica President yapon na siya sa pagkakaroon. Ang sangalan sa Transition Manager, Elmer Bagis Maghanoy, kinisli bikawal sa kauban ni Rimag Palitaliedo, hangtod sunod higayon may buntag kaninyong tanan.

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan, sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedorias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunaya yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Set Panyawan Coffee Mix ug Set Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika. 106.3
1: Oras, alas 9.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
3: Kabagting o kabukada mayong buntag ganinyong tanan aniya ng BBC Daklit Balita alas 9. Nakumpiska sa 2nd Zamboanga City Mobile Force Company Seaborne Patrol ang gibanaban ng 4.79 million nga kantidad sa gidudang smuggled nga sigarilyo sulod sa usa ka giabandonang motorboat atol sa Maritime Patrol sa kadagatan sa Zamboanga City. Narecover sa mga otoridad ang 32 ka master cases sa gidudang smuggled nga sigarilyo nga dunay brand nga Green Hills Menthol, wala kini dokumento. Gitugyan na ang maong kontrabando sa Bureau of Customs alang sa tukma nga disposisyon. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding Bayong Tinuwebe Chiril Unyot Lerazan. Dagang salamat ug maayong buntag ganinyong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita 106.3
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa ka-light nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahina-hinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas sa mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat. 106.3

0: Tell me who's the man, o kang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 9 y media.
2: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 86 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Nakakaraan, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
2: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. Ang

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 10 sa buntag.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabagdig kabalkada, anian ang BBC.lit Balita alas 10. Isog na kagahapong adlawa ang kasaulugan sa National Disability Right Week sa Pagadian City. Ado na kitima nga right sa first sa legislation na Forward Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development nga nagpunting sa papaligon sa katungod sa mga PWDs o sa ilahang patas nga partisipasyon sa kalambuan. Nakiyo sa makalihukan, mao ang fun walk, pagbitay sa mga tarpulin sa matag barangay, radio guesting, basic orientation seminar on gender and development, oga nail technology enhancement training alang sa tanang PWDs. Lakip sa langit pahigayon sa maabot ng mga adlaw, mao ang libreng check-up uban sa suporta sa mga pribadong stakeholders o nagkadayang partner agencies. BBC Daklit Balita, alas 10, ako si Bagting 17 Planes of FEMA, maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang
2: 106.3

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Winak, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Hey, nay, uy. Kung saan ang mugod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to'y kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, gihangyo naman ako. Dili gidaw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw. Dili takabayad, nay.
4: Kung saan kahanin na to ba?
3: Ay, pagdali diyan ka, onak, aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy. Nagproblemahan na ganita, ilaang pagyugan nimo. Asa man dito na eh?
3: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas. Og sinsing, agihatag ni tatay ni mo. Ako lang yung lukaton puhon. Inig makapadala na siya og kwarta.
6: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di na dyan maglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 10 y media.
4: Said health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Said Kogon Herbal Capsule ug Said Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Scared na gyud ayo akong kilid nga naka hili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Kogon o Panyawan. Di palit dayon ko awan ah, ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala na ko gibati. Nya kaantog karon nag minute na ko. Antog karon ayo na ko gunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amo isa sinta nakapin sa
6: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan o sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon o kasaligan. Clear vision is our passion.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka! Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106 points.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. 106 points.

0: broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11.
4: BBC.lit.lit Balita.
5: Kabag di kabalkada, aniana ang BBC Daklit Balita alas 11. Malampuso na pahigayon ang Special Program for Employment of Students con Space Orientation na gitambungan sa mga estudyante nga benepisyaryo sa mga programa. Tumong niini ang pagpahibalo sa mga partisipante sa mga pamaagi, responsibilidad o mga kinahanglan nilang sundon at silang pag-apil sa programa aron masiguro ang hapsag malampusong implementasyon. Sa gilawatang mensahe ni Mayor Balong Molina, giagni niini ang mga benepisyaryo nga hatagan og bili ang maong oportunidad pinagi sa pagpakita og disiplina, kakogi og dedikasyon sa ilang nga trabaho. Gidugang panini nga ang space dili lamang pinansyal nga tabang alang silang pagtungha, apan usa usab kini kagayunan aron makat-on sa responsibilidad maayong pamatasan sa trabaho og pagpangandam alang silang umaabot nga propesyon. BBC Daklit Balita alas 11 ko si Bagting 17 Florence Sofima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita
2: 106.3.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: 106.3

0: 106.5 FM.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kung gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Set Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
5: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Bagusin. Nanog mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay ako sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur, 40.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Tinintanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice cube para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines o sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanya ka sa delivery service para sa mga customers. O sa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

Salamat idol sa panunood. Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-on yung notification bell button para updated ka sa aking mga music remix. Thank you mga idol.

0: Anaisyon Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa so, diyang nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patin sa iyahari.
2: Pwede lang mamakas.
1: Magrapag yung ko atang mga gulo yun.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
0: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex

lulusin mo. Maimbon kag podong. Palitara gug kuog usa ka litrong gata sa baka. Nagpila man na lo. Kag 50 lang dong. Kamahal pud ana oy. Wa vibrato dia. Naaman, naamay tag jish. Asa man lo? Pero ikaw mo imototoy sa baka.

0: buntag lulusin mo.
1: Maayang buntag po dong.
0: Palita ragug ko og usa ka litrong gata sa baka. Nagpila man na lo?
1: Kag 50 lang dong.
0: Kamahal po daan na oy. Wa vibrato diya.
1: Naaman, naamay tag 10.
0: Asa man lo?
1: Pero ikaw mo'y mututoy sa baka.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 12 y media.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
5: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago ako ang trabaho niya. Kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ko ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, dahil palingki.
6: Oh,
5: maligya ko diha.
6: Ano ang maligya? Ano mo na?
5: Mais.
6: Yung kung bawang mo sa kanay sa naminaw ka ron ay sa yung disimula sa yung bati na nawala yung mga kapoy sa panawas ni sa itong doktor.
5: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo di ba? Mawala yung mga kapoy. Ako bitong bata nga na ako nang umah. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang gikas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, majuni ka kapoy ma. Mo'y ganyan ang pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
4: Husa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
8: paragis bila-bila
7: paragis bila-bila.
9: Kapoy nas gigalimo pasin ang imong uto kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Ang

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, ala una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabagting o kabulkada, niyan ang BBC.lit Balita, ala una. Malampuson nga natapos sa Pagadian City Central Fire Station ang annual inventory of personnel, property and equipment alang sa calendar year 2026. Laom sa pagpangulo ni Fire Chief Inspector Edsel Manugura, City Fire Marshal uban sa BFP Regional Office 9, inventory team o mga representante sa Commission on Audit. Tumong sa kalihukan ng pagsiguro nga tukma ang record sa mga personnel, kagamitan o kabtangan sa istasyon aron mapalig-on ang accountability o kahimtang sa BFP. FP sa paghatag og epesyenteng emergency response og serbisyo publiko. Inyong nabati ang daklit balita, ala una. Ako si Bagding 19 Webe, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat og mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC daklit daklit balitang balitang
2: 106.3
6: Difference you can hear, a difference you can feel with

Jericho Rosales for you with Pusong Ligaw right here on 106.3 Bell FM. Nga nung naligaw man ang kasing-kasinga, kasing-kasinga. Nga nung naligaw, asa man din ang isuroy. Wala na siya dihawa na din kadumdum o asa na iyahang padulnan. Maying hapon sa tanan, this is the Chimes of Time in 106.3 Bell FM. Annabelle here until 3 o'clock.

0: Virginia.
1: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

22 minutes after 1 in the afternoon, Rachel Alejandro for you with Paalam Na right here on 106.3 Bell FM. Kasi mag-question ta, anong nahitabo ang tinan, anong magbulag pa man. Simple ra ka ayo ang tubag ni Rachel sa iyahang kuan, sa iyahang kanta. Baka hindi lang talaga para sa isa't isa. Ayun na, nene lang atong ikuanon good, huna-hunaon, dili na nato i-complicate na siguro. Maong gabulag, maong wala gadayon, kay dili good meant to be, diba? Say, magsige patag question, magsige patag mukmuk, kung unsa gyud nahitabo, dugay pa kay ta ka move on. Ang realidad, ana, is dili good mo para sa usag-usa. So, ana, na lang nakasimple, ha? Dili na ta, magsige pag mukmuk, hilak-hilak, diha nga gigugma, ginako doon siya gayo. Naunya, kay dili man ka mo, unsaon man na nato, di magpaalam na lang talaga tayo. Huwag na nating isipin kung ano man ang nangyari. Talagang hindi kayo para sa isa't isa, kaya move on na tayo.

0: 106.5.
1: Horas a la una y media.
2: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po o diskarte. Memo Smart Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.5.

Martini Vera for you with your My Song, bringing our time to 40 minutes after 1 in the afternoon. Hello sa mga friends na to, diha sa San Pablo, to the Pilar family, and to the Marciano family. Good afternoon. Hello sab sa mga friends na to, nga naas palpalan karon, nagpahina. Tagsa-tagsaon pa ba mo? Mahinga po na ang pink, kanunay niya.

Celine Dion for you. It's all coming back to me, back to me now. Nabubulol tuloy. Bring our time to 4 minutes before hitting the hour of two. Naun sa naman ka, Nabel. Nakakitara ka sa ulan. Nakakitara ka sa ulan. Medyo nag-freak out na po ka. But anyway, ulan-ulan din sa Dakbayan sa Pagadian. I don't know down your end. Pero amping lang kanunay. Dala payong. May daghang mga laagron kay Saturday. Dala og payong og jacket. Or if pwede, later-later na lang mo lakaw. Kanang hinay-hinay na ulan or kanang wala na ulan. Para, syempre, para comfortable ang tanay. Ang atong mga outfit diha. Basing mga basa pa mo. Pero bitaw, amping mo. Asa man mo karon. Salamat sa inyong pagpaminaw sa Bell FM.

0: difference you can feel with all the bells.
1: Yes, Grongus. Yes, Grongus.
2: Horas, a las dos.
3: BBC, Daklit, Balitang.
4: Kabagting o kabalkada, maayong hapon kaninyong tanan, aniya ng BBC Daklit Balita, alas dos. Nasakmit sa PDEA ang gibanabana nga 88,400 pesos nga kandidat sa ginudahang Cebu ug nadakpan ang 38-anyos nga lalaking suspect atol sa bypass operation sa barangay Bulod, Tubod, Lanao del Norte kagahapon. Na-recover sa mga operatiba ang 8 kasasye sa ginudahang Cebu, bypass money, cell phone, improvised glass pipe o coin pours. Ang suspect ang magatubang na karong kasong paglapas sa Republic Act 9165 or ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas dos. Ako si Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug mayong hapon kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balitang.

0: tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang... Nakakaginawa, Kuya Boy.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: It's Annabelle on 106.3.

Queen for you with Love of My Life right here on the Chimes of Time on Bell FM. Good afternoon, our friends. Among mga silingan diri sa Purok, at no, it's not Purok, but Barangay Santa Maria. Good afternoon sa mga suod nga higala ni Aljan Amukatkat. Hello kay Jean Mark Manisan, Mari G. Behasa. Good morning. Good afternoon. And also hi to Ace Chavez. This one's coming from Aljo Namokatkat. Maing hapon, June. Salamat sa pagpaminaw. And salamat sa support as always. I-greet po ko, June. Uy, sige ko gulat nga. Apil ko ni mo greet atong sa program ni Inday Garutay. Wagin ko ni mo. Wala ko ni mo greet. Maminaw ko sunod, ha. I-apil ko. I-appeal ko paminaw, i-appeal ko o greet. Malipay na biya po miya ng i-greet po ming appeal. 24 minutos na ang nakalabay sa alas 2 sa hapon.

8, Day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

2:57 in the afternoon, Lola Morphy, raining in Manila, raining in Pagadian. I hope it's not raining anymore in Palpalan. Maying hapon sa akong mga kaubanan diha sa Palpalan karon nga naminaw. Mayang tagdaminaw pa, pero naam sa laykuan, ang radyo. Waksiba nga radyo. Good afternoon. Before I go, I just wanna say good afternoon to our very own ang amo ang kinakusgan o prosigido kaya nga OM nga si Madam Vanessa Cagas Tumakmol. Good afternoon kay Tata also. I hope po ito ko'y mamiss ani ako i-mention ron ha. Good afternoon kang Marino, kang Mary Ann. Good afternoon kang Glenn at kay Cheryl, kay Shilo. Good afternoon kang Clint o kang Nikki. Hello kay Ruel o kang Teban. Mura man siguro, no? Murag maurag yun. Huwag na pa ko'y nalimtan. Sorry na lang, good. Yeah, pero murag maura man ako nakita ang good sa picture. Ruel! My God, si Ruel di ay. Anyway, salamat. I will see you on Monday. Take care of yourself. Stay safe always. Enjoy your weekend. Do not forget to hear mass tomorrow or attend your church services. Okay? God bless you. Stay happy.

0: na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
1: BBC Taglit Taglit Balitang Balitang.
2: Kabagting o kabalkada, mayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Taglit Balita alas 3. Nagpahigayon ang mga representante sa DAP Med Region 9 o panaghisgot bahin sa mga gisugyot nga programa o proyekto alang sa maabot nga budget year aron matino ang mga prioridad o masiguro ang hapsay nga pagpatuman niini. Gipasiog daw sab sa mga meeting ang maayong paggahin sa pundo, epektibong implementasyon o koordinasyon tali sa mga opisina aron mapalambo ang sektor sa agrikultura o matubag ang panginahanglan sa mga mag-uuma o guban pang stakeholders. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagding Bayong Tinuwebe, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
3: Yeah. Check this out.
4: You wanna check,
3: brand new track from Bell.

paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa higalaan. Di kan put sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anad ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, unsa akong magod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyangyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaan inato pa? Ay, pagdali diyag ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problemahan na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.5.

0: 106.3
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
2: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
2: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para i-sell po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano, laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas tres y media.
4: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, imsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kung di pa inom sa kapsula. Lang. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nagkainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ko ato sa pag-atake na ko sa kung lipong-lipong o suka-suka, maamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
4: Busa sa unsamang balatian at dunay para Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
7: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, hupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40. We'll be right back.

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. 106.5

0: taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaog tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106.3

0: broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With a power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 4.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC.lit.lit Balitang-Balitang.
6: Kabag di kabalkada, anyanan BBC Daglit Balita alas 4. Paligono sa Department of Labor and Employment ang Government Internship Program pinagi sa bagong guidelines nga nagpunting sa pagpalambo sa kahibalo o kahanas sa mga batanong Pilipino. Nasayran nga gipirmahan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang Department Order Number 204-C nga nagtakda nga ang internship mulungtad na og tulo hangtod unom ka bulan og mahimo pang mapalugwayan og laing unom ka bulan kung adunay ligong basihanan. Ubos sa bagong palisiya, ang pag-renew sa internship gikinahanglan nga adunay performance evaluation na aron maila ang mga competency sa interns nga kinahanglan pang palambuon na subay usab sa mga lagda sa Civil Service Commission. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting Lisha de Florence sa FEMA. Maayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup. Mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: 106.7 Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
1: Dagan na ko siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa homesis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
0: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
3: Ana
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
6: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na ito.
7: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
6: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
7: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
6: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.7

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I am number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas, a las 4:30.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Are you planning to build your dream home?
7: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

Mag-unang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-unang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan. 106.2

0: points now. Sad Celebrity Beauty Soap.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
4: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Ang sarap.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kayo. Kaya nga, ni sulay ko ni paragis lagi. Taloy sa Diyos, niya nga iman ko. Ano, maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki. Maligi ako diha.
2: Ano ang maligi ako na?
1: Mais.
2: Yung kung bawon mo sa kano sa naminaw karon na sa yung disimula sa yung ibat na mawala yung mga kapi sa panawas ni sa tong doktor na
1: katong wapa maka sulay ane sulay mo di ba mawala mo ka kapoy ako bitong bata nga na ako nang uma hindi po di ang inom mo gamit niya ka nang gikas sa trabaho padong sa trabaho mo inom si ane siya makawa madyo ni ka kapoy ma mo gini na pilit permi na kapalitan Soledad Rodriguez Madaong Dagong Leda 24.
0: Usa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
4: ragis bila-bila
3: ragis bila-bila
5: 106.2
6: Yo man
7: Yo
6: open up man
7: Yo what you want man
6: My girl just caught me
7: You made her catch you
6: I don't know how I let this happen
7: But who
6: The girl next door, you know?
7: Man.
6: I don't know what to do.
7: Said it wasn't you.
6: Oh.

third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevention, rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: the Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Oras, alas 6 y media.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
3: Programa hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag ganato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
5: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga Bilabila, gitisingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuha na dyan, nagabido na. Kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kayo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, taloy sa Diyos, bisag kung sa kahon sa bukid, okay na kayo dili nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, nawala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang. Maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
3: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
6: Alarat, my love. Mulutan ako nimo, mahal ko nimo, o dili?
7: Dili.
6: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
8: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka!
6: Nganong mauman kini ang akong kapararot? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Aron matibway ni tanan.
9: Pwede ko. No. Banda.
6: Bati asan ni mong naong huilak. May uy, masaktang sa tadiro.
9: Isamot ka bati mong naong ganihilak ka ba jigaw.
6: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo!
6: Silan ko.
10: Imo na ko check ko, pero bakas liyon ako. Gato na agad ka.
6: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
10: Bunso?
6: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
6: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion. Tungod nimo, I can't live without you.
11: Jacob.

0: board o pipingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud og bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kung high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdaon akong high blood, kitaas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay din din ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gi ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gid sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Wala lang mga igala, kumusta? May ngadlaw, may buntag, may ngunto, may ngapol, may ungkadlaw, nukmay ang gabi. Bueno mga igala, sa lilipan niya sa inyong higalas kangina Ray Arellano o ba ni Lloyd Gabiana, ang among audio editor. Bueno mga igala, sa lilipan, shoutout una. At huwag i-shoutout nga si Tomas Saavedra, Rolando Ricaplaza, si Asyong Gri Katubig, Audil Baed, si Larsley and Gomez, si Jovin Ginilin Anino, Ani Bula, Nainglin, Persifon, Persifon Leonosa, si Alam Marie Diaz Racasa, Bubong Radam, si Alvin Kumpok, si Michael Rasunable, okay, mga si Chubbs Din Singh, shout out ninyo niya gikan ni ang atong founder sa Bayside Bangag sa ilong wailan ko ni si Writer Director Oji Kumpok Rakasa. Okay mga ikala, padayon ta sa nilipa at uy, ito day sa itong gustong magpadrama day no, tawag lang mo aning numero ha, kini nga itong drama karoon nga butbunog bibingka, inyo lang makita o masaksihan sa entablado. Tawag lang aning numero ha kung gusto mo alam sa inyong kapistahan, 0923-535-7697 o gingoman 0991-205-5301 akong usbon 0991-205-5301 o pangita lang atong writer-director BSI founder OG Kumpok Rakasa. Okay, bueno may galap pa tayo na ato na yung hinumduman ang nangagi nga gidam ko ang atong bida nga si Jigo ni Takla nga misod siyang kwarto o nagtsukulalap silang duha. Sus ginoo ko ang kang nuno. Ang kang nuno mo gudin ang ilok ang iya giromansa bahag sa ilong. Murag bitila pug ice cream ang banyaga. Gilaparo bitaw no da. Nakamata lagi. Unya sa raing bahin busy na kayo sina si Don Arturo sa pag aerial inspection sa Northern Cebu. Unya samtang padong na si Nonoy sa mansyon sakay sa truck gipara sila ni Lalat ug Bugard nga nangayo og ayuda. Unya dito sa mansyon sa atong bidang nga si Diego ingon nini ang naitabo. Miyada na lesumpan ni atong sugilanon. Bodbod og bibingka.

0: Gusto ming matapang sa pagpangatag sa ayuda dito sa Northern Cebu, Diego!
1: Mayo!
2: Pero, swilduhin mo yan!
1: Pangat sa ilong!
0: Gusto man ming matapang!
2: Helpful man, me!
3: Mga naong yung Diyos panas!
1: Kamurge, helpful ang mga yung swildo!
0: Sa ilang ka, Diego? Dato bitaw ka?
2: Suldiwin lang, good me. Bisag kamay lang. Bisag linipong adlaw lang.
1: Sailong!
0: Maluoy taon ka, Diego. Unsaong, may dahili man og natumpag ang akong kwarto o gamay sala sa umbay.
2: Labi na umbay. Karaan mo kayo ito. Yep, yep. Plywood, karton, basta kayo. Kahoy karton lang. Mutong dali kayo natumpag.
0: Sa laktod, mga biktima sa bisalinog.
2: Oh, biktima, mi. Luwi kayo, mi.
1: Luwi na kayo mo. Lala, sige. Sildohan ta mo, total kuwang mangko sa mga tao aron mo tabang sa pagpahatag sa ayuda.
0: Yes! Jian, uban po'y.
4: Mauban ko, Diego.
1: Oh, kun mo na. Yita maglangay. Tanak mo.

0: Kada yaguman sa Northern Cebu.
1: Nagugyo dun Arturo.
0: Tungod sa daghang fault line, daghan ang nabiktima.
1: Unsa plano ni magkaroon dun Arturo? Gusto kag masahe.
0: Ada, bida sa tangi mong style, Hercules. Sige, opera ng masahe. Pero may tudlo ni mo nga pirting kamay, ha? Nagtudlos bata tungod si mong kadaot. Tingog lang ni mo itambok.
1: Unsa may plano ni mo dun Arturo?
0: Walanding nakita sa mansyon. Gusto na gantong akong nakita.
1: Matuman, Don Arturo. Captain Alan Balaran, balik na kita sa mansyon.

0: yummy.
1: Ayan, ang mukha lang gila na tiyap. Mundilat, ha? Ipangawin ko din mo ng ngayod, ha?
0: Pahimus lang kami. Tutal, kita naman duhan niya iningikot sa truck na punos mga ayod, ha? Uy, makabantay na to, ani. Makalami, ha?
1: Baya. Away noon. Kay Thomas Picas truck, sila si Jigog Nonoy. Limagunig ka truck, mga dagong truck, punos ayod, ha?
0: Ali, tabangin ko kaon ini mga ayuda.
1: Adel? Uy, isop lang, amrihan ko rin.
0: Sige ka na.
1: Ikaw lang lat.
0: Ano man?
1: Maragdi, maton.
0: Ansa? Maragdi man?
1: Uy, ganang ikaon.
0: Ako bugat no, nagduda na git ko da. Nagtama ka no?
1: Lalat!
2: Unsay sunod nga mahitabo. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Usay mong kasinatian sir?
4: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, yun akong paminod sa akong kalawasan.
2: Si Dodong Joseph, nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
4: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila barato ra haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya nakahatag gyud og kaayuhan sa akong panglawas bila-bila gyud nga haplas gyud bila-bila na ako sa Ginguna purok sumikap dasto barangay Matiao Joseph Buntag akong angga Dodong.
2: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung makaidaran na ang usa ka tawo, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
5: Unsa man ang atong balitian nga sige magabalik-balik og palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Tana rawan ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas maulian man ko. Kana capsule.
5: Ikapila man nimo si Imnon.
6: Sige katulo sa isa ka adlaw.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
6: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong diabetes. Kani Puro nagbintin lang kung agi kong mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Eh parang, way problema.
5: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
6: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
5: Tagaasa?
6: Upper Limatok.
5: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
6: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian dyan ko.
2: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. mga kaparagis. Usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
7: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, luspad to siya karon, may nakayo.
5: Taas din sugar sa mga asawa sa
7: 11.7.
5: Karon?
7: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
5: Uning baba,
7: baba na. Gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
7: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
7: Evangeline Caniete.
5: Simong
7: bana Amado Caniete.
2: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Kanara ba ko nang magtama, Bogart? Di na bagay ko na naganang mukhaon.
1: Dibuang ka na lahat! Sabi magtungaw naman ako, adik!
0: Bogart?
1: Mas may pag magbuwag lang talalat.
0: Bogart, sapoy. Suko man dayon. Imundo gani ko.
1: Namasangil ka man, God.
0: Paoy. Ayaw ba?
1: Ha!

0: Basta ba nyo, mauna to ha? Matag truck, lain-lain ang apektado nga lugar, ang atong hatagan. Aron way magmahay.
1: Okay, Bay Jigo. Your wish is my command.
2: Labing maayo, Jigo, aron daghan ang mahatagan.
3: Yehey! Daghan mi tabangan!
2: Jigo, imong cellphone.
1: Dato mo guna kumigo, God. Na may cellphone.
0: Hello? Cellphone eh?
4: Iho, Jigo!
0: Oh, Daddy Arturo! What can I do for you?
4: Niya ko karon sa mansyon. Ugwa ka din eh. Asa ka man niya eh.
0: Importante kayo kining akong lakaw, Daddy.
5: Pero mas importante kayong tuyo ko kanimo, Iho, Jigo.
6: Bahin sa unsa, Daddy?
5: Sayod ka naman siguro sa nahitabo sa Northern Cebu.
6: Usa ka makusog kayong linog, Daddy?
5: Gusto ka. O gusto ko mo tabang kita. Ug buhatag og ayuda sa tanang mga nabiktima.
6: Wa pa ka musulti, Daddy. Ako nang gibuhat na.
5: Unsa?
0: Alang sa imong kasiran, Daddy. Padong mi karon sa Nordin Cebu aron muhatod sa 5 ka truck ayuda alang sa mga biktima.
4: Gusto bang akong nanungog, Iho Jigo? Padong mo karon sa Nordin Cebu aron muhatod sa mga ayuda.
0: Ha, tumpak, Daddy. Mao ko na among rumbo karon.
4: Oh, wag ka man maliwat na kustag ko ay gitsura ingon man sa hait. Pero porbida, liwat na yun na akong batasan. Generous! Dili daw! Manggihatagon! Ha ha ha ha ha!
0: Gibuhat ko lang, Daddy, kung unsay angay na kong buhaton.
4: I'm proud of you, Iho.
0: Yes.
4: Dili kasama sa ubang mga dato nga hadlok bugasto sa uban! Dili kayon bugasto sa uban sa iyang kwarta. Ha? Dili ko sumusir sa ilang blessing sa uban.
0: Problema ko ni ato, Daddy, pero... Di na nakupatasan dili mo sir sa blessing sa uban. Mao ka na eh, hiyas nga gitudlo ni Nanay Maria Picat sa una.
4: Matinabangon. Ug-usa ka na sa hiyas. Kung nga nung love kay nako si anhing nanay ni mo. Ang akong Delilah.
0: Daddy Arturo.
5: Di ko lang tas-on pa ang atong panagsulti. Basta kay nalipay kay ko ining imong gibuhat, Iho Jigo.
6: Salamat, Daddy.
5: Maimo ang akong panalangin, Iho Jigo. Pag-amping ka mo. Kay naku kayo ang kadaot sa mga kadalanan nito.
6: Oh, Daddy.
5: Nahala, sige, Iho. Bye.
6: Sige, bye, Daddy.
7: Liwat ka rin mo si Sir Jigo, Donaturo.
5: Og liwat kayo siya sa iyang inahan. Oh, nahinumdum ko sa matamis na mong kagahapon.
8: Kaganihap ako nagkakulakaw din sa kalasangan. Pero nasa akit ko. Loyan ako ang uhaw na kayo. Halos di ko na malakang ako mga tiil. Hingunog sa nalipong ko. Ngano sa mapaw ng akong...
9: Sir Nelson, ka?
8: Tapa.
9: Pero, huwag ka magkailan niyo. Mag-armado ka, sir.
8: Tapa.
9: Sir! Naguyapan siya!
5: Oh! Nawad-an yun ako sa panimuot niya itong higayon na.
7: O sa sunod ginitabo, Donaturo. Donaturo.
10: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
11: Kay dati mga good sir, ako menstruation dili normal, din nag-take atong kuan ng gustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman na ako menstruation, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, panangili na gani siya sir, sakit ito, sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa DBT, ba marag makapool, gani, kaya maghila, bakututo-puto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo, inun. Pero sa paragis, pag-inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga load akong kutukuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, nag-medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom

0: before, nga pagkutkutun ganun kayo magtubig, ina-plus na lang ako, pag-plus na ko ato, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Buston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga baratian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og gaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Anong ganaan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganaan yun ko, mayo yun siya.
5: Murag makondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nya... basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag luya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
5: Makainom?
4: Makainom. Laskig yun.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, yun. Oo, yun. Boss, mahulat tulad yun ko. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang atong mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.2
6: Oras, alas 7.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day
8: for a healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
8: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado dun ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand.

0: Hello anyway, mga kaibigan, saan man dango po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating po namang paladudunan na hatid dyan sa atin ng ating po namang mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Tawag na po at tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating po namang programa. Itawag po ninyo ang inyong mga kwento dito po naman sa ating paladudunan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Good afternoon, Bago lang ako nakatawag ngayon dyan.
0: Opo, ngayon pa lang po kayo nakakatawag, nanay. Ano pong pangalan po ninyo? Ngayon pa lang. Okay, anong pang pangalan?
1: Si Adelaida Estrada.
0: Adelaida. Okay, taga saan po si nanay Adelaida?
1: Dito po ako sa Maripepe.
0: Maripepe.
1: Maripepe Liti, sa Biliran.
0: Teka lang po ha. Maripepe Leyte.
1: Maripepe Leyte, Biliran.
0: Biliran, okay po. Ilang taon na po si Nanay Adelaida?
1: 83 na po.
0: 83, galing naman. Okay po. Nanay Adelaida, opo, hindi po kayo tunog 83, parang 40 anos lang ah.
1: Salamat po.
0: Nanay, kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na po, siguro. Hindi ko na alam kung ilang taon na. Kaya lang, gusto ko lang malaman na magkaroon sana ng direkta dito sa amin.
0: Mm-mm. Kasi?
1: Kasi wala dito. Mayroon dito. Bibili kami sa mga tindahan. Pero walang, ibig ko sabihin, dapat magsakan doon sa binibilihan kong tindahan sa bayan.
0: Opo, sa biliran po mismo?
1: Opo.
0: Okay, diyan sa biliran Leyte po, wala pa po ba ng ating rice coffee diyan?
1: Mayroon daw doon, kaya lang hindi ako makapagbiyahe kasi luluwas pa ako ng Nabal. Ay, dito ako sa Maripepe sa isla.
0: Okay. Sa Nabal, sa Velasquez po kayo nabili, sa Nabal?
1: Opo, hindi, mayroon dito tindahan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang yung tindahan dito, iba ng presinil na.
0: Ah.
1: Ang isang box, 220.
0: Ay, ang mahal. Sobra po.
1: Opo.
0: Yan. 40 pesos.
1: Opo.
0: Po yung pinatong.
1: Opo, kaya lang, minsan hindi ako makabili dahil minsan wala nang pambili. Wala akong, ano talaga, wala akong hanap buhay. Pinapakain na lang ako ng anak ko.
0: Opo.
1: At minsan wala rin padala kasi hirap din sila sa Manila.
0: So, ang ibig niyo po sabihin po, nanay, saan po kayo nabili ng ating po namang rice coffee dyan sa biliran?
1: Sa bayan lang, sa bayan sa isla din. Isla rin yung bayan namin.
0: Biliran Nabal.
1: Ano, Maripepe. Maripepe Leyte.
0: Okay, meron na po dyan sa inyo pong lugar?
1: Mayroon,
0: pero
1: doon yan
0: inaangkat sa Nabal. Okay. So, ang gusto niyo pong sabihin, dyan na po mismo sa inyo bagsakan para wala ng patong.
1: Sana nga.
0: Parang ganun.
1: Kaso, ang mahal eh. Pero mo, gusto kong bumili ng 25-in-1.
0: Oo.
1: Pag bumili ako ng 25-in-1, hindi na ako makabili ng ibang product ng rice coffee.
0: Opo.
1: Kasi hindi na kasi yan. Pag hindi na kasi pera.
0: Opo, yung ating 25-in-1 po, nanay, ay 230 pesos po yun.
1: Opo, nakabili ako nyan minsan. Hindi ko na naulit kasi ang priority kong mabili ang rice coffee mix.
0: Opo, yung 14-in-1 plus 1.
1: Opo, tapos sana kung mayroon, hindi natanong ko doon sa binibilihan ko sa bayan.
0: Mm-mm.
1: Kung pwede mag-order sila ng sabon.
0: Mm-mm. Tsaka, opo, yung sabon.
1: Opo.
0: Wala pa pong sabon dyan sa, sa...
1: Wala dito sa Leyte, sa Maripepe.
0: Okay. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries yan. Papaabot po natin yung concern po ninyo. Nang sa gayon ay... malagyan po dyan sa inyo sa mismong bayan po ninyo.
1: Opo. ang ano kasi, manggagaling pa yan ng, ang plano ko nga, Kuya Boy, pupunta ako ng Nabal, diretso ako ng Katbalogan, kasi doon ang ano yata niyan eh.
0: Mm-hmm. Okay po.
1: Eh, kaso, mabiyahe pa ako ng, ano, motor patong Nabal. Daming professor eh.
0: Daming proseso. So, ang gusto niyo po, nanay, direkta na po dyan sa inyo sa Maripepe.
1: Sana.
0: Ano po?
1: Mabiyahe na sila dito sa Maripepe.
0: Mm-hmm.
1: Eh, kaso, aywan ko lang kung magkaroon.
0: Opo. Sige
1: po. Pero ang dami nang umiinom niyan dito.
0: Thank you po. Salamat po.
1: Mm-mm. Kanina pa ako tumatawag, makunta ko sana, kaya lang nagliling, walang sumasagot. Mabuti nga nagliling eh. Ngayon, kakain na sana ako ng pananghalian.
0: Opo, opo. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po ng mga deliveries yan, yung concern po ninyo, nang sa gayon ay maibahagi po, kaya mapaabot po natin sa atin po ng mga kababayan dyan sa inyo, sa inyong pong lugar, yung concern po ninyo. Okay po, nanay?
1: Opo. Kasi mayroon dito ng limit. Halimbawa, mag-ano sila doon, sila ng pang-grocery nila. Pagdating dito, magkano ng bindahan nila?
0: Correct.
1: 250 na.
0: Mm-mm, tama. Kasi, tama po yun. Kasi oo, may patong na talaga. Opo, tama yun.
1: Oo. Kaya nga sabi ko nga, mayroon lang akong ano, pagkakataon na magkaroon ako, babiyahe talaga patungong Nabal.
0: Mm-mm, para mas marami na yung bilhin po ninyo.
1: Para marami na
0: oo,
1: akong mabili.
0: Tama. Opo.
1: Kasi mas mura-mura doon, eh gano lang naman.
0: Oo.
1: Minsan lang pupunta doon, at least matagal ko maubos.
0: Opo, tama. Tama, ganun po. Pero ito pong ano nyo, itong lugar po ninyo, sasabihin ko po ito sa atin po naman mga deliveries at baka magawan po ng paraan na dyan na lang po mismo sa inyo malagyan para hindi na kayo, ano, di ba? Hindi na kayo kailangan pang lumabas pa ng bayan po ninyo, ng lugar po ninyo para makabili ng ating rice coffee. Dahil, opo, opo.
1: Pag gusto ko na pag naubusan ako ng rice coffee mix, minsan pagtayo na lang, paano ba ito, hindi ako makapunta doon.
0: Tama.
1: Ay, pero tinaano ko, tinitipid-tipid ko para lang magkaroon ako ng mainit.
0: Tama po yun. Tama po yun, nanay. Sige po, hayaan po ninyo. At noted po yan. Nakuha ko po yung concern po ninyo, nanay. Sa part ko po, ito naman po yung ipapangako ko sa inyo. Sasabihin ko po ito sa atin po namang mga deliveries na malagyan po dyan mismo sa inyo po namang lugar. Nang sa gayon, sa Maripepe na para po ay... malagyan po dyan para hindi na po kayo mahirapan kung sakaling nauubusan po kayo ng atin po namang rice coffee para mas madali na po para sa inyo. Ano po?
1: Opo, opo.
0: Oh,
1: ang pangalan ng store dito nga dapat malagyan, ano, Rebecca Store.
0: Rebecca Store, okay po. Sige po, nanay, noted po yun.
1: Rebecca at saka nasawa niya Bing Jumbi.
0: Mm-mm.
1: Jumbi ang pangalan ng asawa niyang lalaki. Ano pa ba? Rebecca.
0: Mm-mm. Anong pangalan po ng ano? Anong pangalan po ng butika?
1: Jumbi. Jumbi. Jumbi, ano ba yung apelido niya? Kasi insect yun eh.
0: Oo. Yung pong ano? Yung pong mismong pangalan ng butika?
1: Ano lang, yung pangalan lang nila, Rebecca.
0: Okay po. Sige po,
1: Rebecca,
0: nanay. Noted po yan. At sasabihin po natin yan sa atin po ng mga deliveries ng sa gayon ay...
1: Mga deliveries.
0: Mm-mm. Magawan po ng ano.
1: Madalas may biyahe mula dyan sa bayan hanggang Nabal. May madalas magbiyahe.
0: Mm-mm. Tama
1: sila
0: po.
1: Sila nagbabiyahe. Tapos, pag naka-ano, kasi nag-order na ko niyan kay Rebecca, sabi niya, mayroon na daw, kaya lang hindi pa nadating. Yan ang sabi niya.
0: Mm-mm.
1: Hello? Ay, nawala.
0: Sige po, nanay. Nanay.
1: Hello.
0: Opo, sige po.
1: Naputol, nawalang signal.
0: opo, nawala ng signal, opo.
1: Sige, Kuya Boy, asahan ko na magkaroon talaga.
0: Mm-mm. Sige
1: para
0: po.
1: Para hindi na ako mag-jahit dahil patungo doon, lalo na kung masamang panahon.
0: Opo. Sige po.
1: Alam na. senior na ako, 83 na ang edad.
0: 83 na yung edad, opo, opo. Sige po, nanay, hayaan po ninyo at, opo, sige po, nanay, ipapaabot okay po natin yan sa atin po ng mga deliveries, nanay.
1: Okay, salamat kayo, boy.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po, mag-iingat po kayo.
1: God bless you.
0: Bye-bye. Thank you very much po, maraming salamat
1: po. Bye-bye.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Sa atin po namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Tawag po sa atin po namang numero 0969. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello po. Magandang hapon.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Maria Venus ng Oriental Mindoro.
0: Maria. Tama po, Maria?
1: No po.
0: Apo, taga?
1: Oriental Mindoro, Mansalay po.
0: Oriental Mindoro, Mansalay. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Maria?
1: 71 po.
0: 71. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa? Okay po.
1: Hindi pa. May tanong lang po ako.
0: Ano po yun?
1: Yung kasi yung asawa ko po ay yung balat baga niya ay parang puntik-puntik na puti.
0: Mm-mm. Napa-check up na po ba yun sa doktor?
1: Hindi pa po.
0: Okay po. Mas maigi po kung mapapa-check up po sa doktor tungkol po dyan sa balat niya. Pero mas maigi po, Nanay, na makapagsimula na po sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Mahal naman po dito. 200 isang box.
0: 200 na yung isang box. Sobrang namang mahal. 180 lang po yan yung... isang karton po niya, Nanay.
1: Ang tanong po ako ay 200 po. Hello po.
0: Okay, Nanay. 180 lang po yung presyo po niyan. 180.
1: Ay, bakit po ay 200? I-try na lang po namin para kung...
0: Pero tama ano? Po ba? Tama po ba yung ano? Tama po ba yung produkto na ano nyo?
1: Opo.
0: Tama po.
1: Tama po 'yon yung gintong dilaw na karton.
0: Tama po 'yon. Kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po RISE, tama? Opo, 'yun po 'yon. Sino po yung umiinom ng ating rice coffee diyan sa inyo?
1: Wala pa po, Kuya Boy.
0: Wala pa, magsisimula pa lang.
1: Opo.
0: Pero alam niyo na po kung saan kayo mabili. Naitanong-tanong nyo na po.
1: Dito sa hospital ng Udyong Rojas.
0: Ano pong pangalan ng butika?
1: Hindi ko po alam yung kung pangalan ng butika na yun eh.
0: Pero nakita nyo na po na tama po yung sinasabi natin.
1: Opo, tama po.
0: Opo, tama po yung sinasabi natin ng produkto. Dapat po tama yung produktong mabibili po natin para hindi po tayo kumbaga magkamali kasi masasayang yung pera po natin kapag nagkamali tayo. Kulay gintong dilaw na karton, tapos RISE po yung spelling, tapos dyan sa karton po, Nanay, meron pong makikita kayong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buhamera yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po natin. Nang sa gayon ay hindi po tayo magkamali. Kasi kapag nagkamali po tayo, sayang naman po ng pera natin.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Pwede nyo po ito sa diabetes?
0: Yes po, Nanay. Sa may mga diabetes, pwede po yung ating rice coffee. Diyan po sa Mansalay, available po yan dyan sa R&R Pharmacy, tapos The Generics Pharmacy, meron po dyan.
1: Apo.
0: Okay? Tandaan po ninyo yun para hindi kayo magkamali. At yun po yung araw-araw po ninyong iinumin.
1: Apo. Wala pong side effect yun.
0: Wala pong side effect, wala pong overdose. Apo. Wala pong side effect, wala pong overdose dahil herbal po yung ating produkto.
1: Sige po. Tatawag ulit po ako kung nag-try kami.
0: Yes po, Nanay. Please, kapag kayo po'y nakabili na ng ating po namang rice coffee, tawagin niyo po ako. At yun po yung pagkakataon na masiguro natin kung tama po yung nabili po ninyo ng ating rice coffee. Tawagin niyo po ako muli at kung meron po or wala, na basta tawagan niyo po ako para kung sakaling wala po ng ating rice coffee doon po sa mga nabanggit po natin mga butika, eh masabihan po natin yung ating mga deliveries na malagyan po dyan sa inyo.
1: Opo, salamat.
0: Okay po. Maraming salamat po, Nanay. At mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Salamat po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

0: Kuya Vice Vic De Villa na nakikinig daw ngayon dyan sa may sa Lucena. Thank you very much, Kuya Vic. Maraming salamat. At long time no see, habang nagra-rice coffee daw sila. Thank you very much, Kuya Vic. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon po, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Dodong Kuan po, Calago, taga General Santos City po.
0: Dodong ng General Santos City. Okay po. Tatay Dodong, ilang taon na po?
1: 62 na po, sir.
0: 62 na po. Okay. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Ay, hindi pa po, sir. Narinig ko lang sa Quarijo yung medyo malakas kasi ang pangarapan namin sa poultry. Mm-hmm. Kaya natuha ko yung number. Kaya tawag ako.
0: Opo.
1: Gusto ko yung kung saan tayo nakabili ng pwede makabili.
0: Diyan po sa Jensen. Sa Jensen po. Ano, tatay? Jensen.
1: Jensen po, sir.
0: Okay, General Santos City. Okay po. Diyan po sa Jensen, makabibili po tayo ng ating rice coffee, tatay, diyan sa Esrin Pharmacy. Meron din po sa Rojon Pharmacy and then sa the Jangas Pharmacy. Meron din po.
1: Okay po.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa po. Narinig ko lang yung mga nagtawag kanina sa Quarijo kaya nasara pa ng malaking poultry. Narinig ko, tinuha ko yung number na binigay mo sa gustong
0: opo
1: tumawag. kaya napatawag ako kaagad.
0: Opo, kayo po ba, Tatay Dong? Tatay Dong, meron po kayong iniindang aramdaman din?
1: Paminsan-minsan, pero minsan mawala mo yun sa ibang gamot. Pero gusto ko yung subukan yung produkto ng
0: Kasi po herbal po ito, wala po itong magiging side effect, wala po magiging overdose sa ating po namang katawan. Dahil herbal po yung ating produkto, binubuo po ito ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal, Tatay Dong, dahil ito po ay pinag-

0: natin yung pagkain na kinakain natin sa araw-araw, halimbawa sa isang kainan, kung minsan nasakit yung ating tiyan, ibig lang sabihin, hindi yun subo. Kaya po, hinanap po talaga ng maigi, pinag-aralang maigi, dumaan po sa maraming pag-aaral para po yung 15 na herbal ay sumubo po naman dun po sa layunin po natin makatulong po sa ating kalusugan at maprotektahan po yung ating kalusugan. At ito po yung ating rice coffee na napapakinggan naman po ninyo na napaka-epektibo sa ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga kababayan umiinom na po nito. Natutulungan po yung ating mga kababayan na maibsan yung kanila po naman mga iniinang karamdaman kasi po ang ating po lamang rice coffee ang nagsisilbi pong cleansing sa loob po ng ating katawan. Alam po natin na sa napakahabang panahon na lagi tayong kumakain, naiipon yung basura sa loob po ng ating katawan. Kapag kulang tayo sa nutrisyon, hindi po yun mailabas. At yung basura na yun na nandun po sa loob ng ating katawan na nai-stack po doon ay nagiging lason po yun. Pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman kapag hindi po natin nailalabas yun. So dapat po ma-flush out po yun. Ang kailangan po para ma-flush out, mag-cleansing po tayo, kailangan po natin ng sapat na nutrisyon. Kaya nga po, ito na yung ating rice coffee dahil binubuo po ito ng mga gulay at prutas lang naman, mga herbal, nakakatulong po para punan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan para maprotektahan tayo at maging malusog, malakas po yung ating immune system. Remember po na ang pagkain po ng ating immune system ay nutrisyon. Kapag kulang tayo sa nutrisyon, kulang tayo po sa, hihina po yung ating katawan. Hihina po naman yung ating resistensya. Kaya po, maagad-agad tayong papasukin, madali tayong pasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kapag tayo po ay tama sa nutrisyon, lumalakas yung ating po namang immune system at lumalakas yung ating resistensya. Hindi tayo agad-agad na papasok ng iba't ibang uri ng karamdaman. At yan po yung ginagawa ng ating rice coffee sa ating po namang katawan. Sa araw-araw po, Tatay Dong, na pag-iinom po nito, dapat po araw-araw meron tayong iniinom na rice coffee. Doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito. Kaya dapat po araw-araw.
1: Wala ba yung pinipiling edad?
0: Wala po. 2 taong gulang pataas, pwede na pong uminom ng ating rice coffee, Tatay Dong.
1: Ganun po ba? Sige po.
0: Opo. At ugaliin lang po natin makinig lagi sa ating po naman programa para lagi tayong informed. Kasi baka po yung mga nararamdaman po natin ay ikinukwento na ng iba natin mga kababayan. Makaka-relate tayo at makakatulong po sa atin para ma-inspire tayo na ituloy-tuloy. Hindi po kasi ito instant. Hindi po ito magic na pag inom mo ngayon, okay ka na kaagad. May proseso po ito. Kumbaga, kasi herbal po yung ating produkto, Tatay. Okay po. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Tatay, hanapin po natin yung tamang produkto na sa kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Tatay, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E.
1: Ganun.
0: Okay po.
1: Marinig ba ito sa buong Pilipinas, sir?
0: Yes, actually po na napapakinggan po tayo sa buong Pilipinas po, Tatay, ang ating po namang programa kasi po ito po ay live sa iba't ibang radio station sa buong Pilipinas po, Tatay.
1: Sige po.
0: Maraming salamat po.
1: Makainom na ako ng produkto ninyo, tatawag ako ulit sa inyo.
0: Yes, Tatay, kapag meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli para maibahagi po natin sa iba natin mga kababayan. Salamat po sa inyo, Tatay. Mag-iingat po kayo.
1: Sige po, sir. Ganun po, mabuhay po kayo.
0: Opo, lahat. Asahan ko po yung tawag po ninyong muli kapag kayo po'y nakainom na ng ating rice coffee, Tatay Dong.
1: Sige po. Salamat po, sir. Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Bye-bye po. Thank you.
1: Bye-bye.
0: Kaibigan, wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating baladudo ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa alam po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang ano,

0: Maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano, nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog. Minum na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok, natapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo?
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.3
3: L. Oras, alas 7 in media. 106.3 L.
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magubag, magpula og init ang mga joints, o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, og ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisa yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban, og nanambok na gani po, karon naghay na tingay anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Tuloy na dito. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
7: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, mahuhupong mo sa mayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga doka simana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-populasyon na Gunoy, Davao del Sur. 40.
8: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypuro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Seth, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kidney nyo ayaw akong kilid nga nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan rin kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isaisinta nakapin. Sabay
8: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: ay yung problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
2: Sa may ibati mo sakit imong hawak ana?
1: Sakit akong hawak ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni.
2: Ano pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita gid ang lawas ni Bilabila kay parte gyung nindota 100% gyud sa akong ibati gyud wala gid siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon ako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
0: Usa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee og Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.2

sa panahon karon na andan na lapirmig yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.

0: with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8 y media.
0: 106 points.
3: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
4: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Laba Oriental.
5: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
4: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi, magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
5: Sa may ibati mo sakit imong hawak ana?
4: Sakit akong hawak ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni
5: eh. Pa murag magpangita na ka
4: magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota 100% gyud sa akong gibati gyud wala gid siya
5: so karon gimintin na lang nimo
4: gimintin na lang nako ang akong paginom aning Paragis karon mao na nga mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom sa una problema kayo karon dako gyud kayo diferensya gyud salamat
3: busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
0: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
0: 106 points.

0: May kani anak ka. Ali, mga anak ta.
1: Oh, naun sa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung sa akong magod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyo lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaan ina to ba? Ay, pagdali diyan ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: morning, Lotto players! It's time for the third batch of cash prizes. Welcome to the 9 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw this Saturday night, July 18, 2026. Sa mga hindi sinuwerte kaninang 2 p.m. and 5 p.m. draws, narito na ang pangatlong pagkakataong manalo. Pero this time, hindi lang thousands of cash prizes ang pwede ninyong maiuwi dahil this 9 p.m. draw, multi-million jackpot prizes ng Lotto 642 at Grand Lotto 655 ang up for grabs para sa inyo. Kaya naman, tune in lang dito sa IBC 13, The 8 TV at sa aming mga live streaming channels para malaman kung nasa ticket ba ninyo ang winning combinations. And here with me para magbigay ng good vibes is my co-host. Good evening, Jay!
1: Hi, Jasmine! Good evening din sa'yo! At magandang gabi rin po sa lahat ng ating mga Lotto players. Gaya nga ng nasabi ni Jasmine, ngayong gabi, hindi lang thousands ang pwede niyong mapanalunan, kundi pwede din ninyong masungkit ang jackpot ng ating mga major games at sure kami na magbabago ang inyong buhay pag kayo ang makakapag-uwi ng millions of prizes ng ating Lotto 642 at Grand Lotto 655. Pero tandaan po natin na sa lahat ng games ng PCSO, only 18 years old and above ang pwedeng maglaro at manalo. At maglaro lang po ng pasok sa ating mga budget. Let us always play smart, play safe, and play responsibly. Good luck po, Lotto players!
0: At para nga mas exciting ang game time natin, narito po ang ilan sa mga Lotto players who will serve as our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
1: Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Greetings, sir!
0: Dito sa PCSO, we always make sure na pantay-pantay ang chance ninyong manalo sa lahat ng Lotto games. Kaya naman, everyday po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng mga naging paghahanda kanina, let's all watch this!
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lotto players, are you ready to win thousands to millions of cash prizes?
0: Start manifesting the win. Let's now play your favorite Lotto games.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

sakit, gipapas niya ang among mga sala. O diha sayang pagkabanhaw, gibuksin niya ang dalan, padulong sa kinabuhing dayon. Pinagi sayang pagkaya, balikan ni mo diha sa himaya.

0: O pare, wala sa maalan, no? Baka kasi pera-pera lang. Diba,
1: pera-pera.
0: O, sige, pili na kayo.
1: Kaputi ako. Sita ang libo sa inyo.
0: O, sige, angin na nakapula.
1: Uy, yan, yan. Pera-pera. Oo. Sige.
0: O, sige, sino yung natira?
2: Ano magawa?
0: Ano magawa? Sige, hawakan mo.
1: Uy, hawakan mo lang, ha?
0: Kamalala mo lang,
1: huwag nakatakbo.
2: I got this.
1: Huwag mo nakatakbo, ha?
0: Nakapulay sa akin.
1: Puti.
0: Sige, natira.
1: Puti.
0: Okay.
1: Puti.